0: sa mga iniwan po dyan, I guess oras na para magbago ka na rin naman, di ba? Magalang ka na ng iba.
1: Big shoutout po sa lahat ng mga maagang nagsipagtutok sa ating programa ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga nagkakape pa lamang sa oras na ito, good morning! Sa mga oras nga po na ito, may nakikinig na sa atin at nanonood sa atin sa ating live. At may mga estudyante tayong kumakaway sa atin ngayon dito sa labas ng booth. Hello po, di ba? First time kong makakita ng tao. Ang tagal na panahon na parang ako lang yun nandito na, alam mo na, parang incognito ka lang ganun. You know what's yung incognito? Hindi nyo alam, wag na. May mga nagtatanong sa comment section natin, bakit daw walang pasok sa Taps Alicia pero dito daw sa My Taps Santiago meron. A big shoutout to Mark G, Ishelle, and Jalen Cutie. Ano yun, mapanakit ka naman, hype ka. Ano yan? Sino to nung Mark G na to? Ha? Si ano ba to, si Gabasa? Ang ating tropa dyan sa 4G Isabela. Naka-duty ka ba ngayon, Bart? Naka-duty ka ba ngayon, tol? Kasi po, ang LGU Santiago ay hindi nag-declare ng cancellation or suspension ng klase. Whereas yung other municipalities or other cities po as in nag-declare na. Huwag nyo sisihin yung mga ano ninyo, mga LGU heads ninyo, no? Mga mayors ninyo, kayo naman. Siyempre, ginagawa lang din nila yung mga responsibilidad nila. Kayo-kayo talaga eh. May ba masyadong mareklamo sa buhay na tila ba ano? Para bang laki ng nawala ka lang. Although malaki talaga. Recover na ba yung flood control? Anyway, big shoutout kay Mark Gabaza, kay LJ. Pa-charge nga sir, 3 days lang di nagamit yung Innova. Nag-discharge na. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Sado nga kasi maraming sasakyan kapatid. Kung ipahiram mo sana sa akin yung isa, di sana okay. Sa mga nanonood po sa aking live, hello sa inyo. Sa mga naisa pong magpadala ng mga mensahe nila, pwede nyo na pong i-text sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Grabe ang traffic kanina! Parang hindi ako aabot sa biometrics. Ganun pala talaga dito, DJ No Name. Nako, wala. Haba ng traffic eh. Parang ano, parang may kulang. Kulang ng skyway. Next time nga, papasok na ang last 4 na madaling araw. Ito naman in-expect na ganun kahaba. Sige sir, lagay ko sa Food Panda yung number niya yan. Ay, number yun ng ano, ng text line. Wala, kukunti lang unit ko, ikaw talaga. From texter 6214. Harutin ka daw namin, DJ, sabi ni DJ No Name. Magpapaharot ka ba? Ano? Sinabi siya na ganyan. Parang hindi ko alam na sinabi ni DJ No Name. Gumagawa kayo ng sarili ninyong ano ha, sarili ninyong statement ha. Texter 6214. Harutin ka daw namin, DJ, sabi ni DJ No Name. Magpapaharot ka ba? Sige, gusto ko yan. Si DJ No Name na lang ang harutin ninyo. Pag hinarot ninyo, tignan ko lang kung di kayo sagasaan ng ano nun, ng sasakyan. Feel ko wala pa rin pasok bukas. Feeling mo lang yan, masyado ka namang feelingera. Ikaw talaga, Jailing Cutie. Meron na yan. Ikaw naman. Oo nga eh. Kausapin mo yung ano, yung mayor nyo. Kapag-ugnayan ka sa lokal na pamahalan ng inyong bayan. Saan ka ba? Taps Alicia? Sana all na lang sa inyo, utol. Oh, yung isa, dito mo talaga makikita, may dalawang klase ng estudyante. Yung isa tamad na tamad pumasok, yung isa sabik na sabik pumasok. Oh, yung isa talaga dito yung ano, pahamak. Kumbaga ano yung kaanib sa kadiliman. Ganun. Tayo po ngayon ay napapakinggan sa 107.1 at sa 107.9. Lagi po tayo ngayon dyan sa Taps Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano. Hello po sa inyo lahat. Sa mga school heads, faculty and staff, sa mga estudyante at parents po na nakikinig sa atin ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Dahil sa baon, sabi ni Mark G. Kamusta ang ano ang kumpanya, Pards? Atol? Tara kain sa Chow King, sir. Di ako lumalabas eh. Kung mas maganda, ipadala mo na lang yan dito. Pero syempre, sagot mo. Kapag hindi mo sinagot yan, eh, black na kita. Nang patulong, eh, bahala ka na sa research mo. Ayan, no, sabi ni Mayor Sheena, good morning kakabsat. May pasok po ngayong araw, August 4, 2026. Sa base sa recommendation ng DRRM at DepEd, wala na po sa atin ang LPA at wala na rin pong rainfall warning. O diba, very reasonable. Malay ko sa iba dyan na, ano na, tamad na tamad pumasok. Mga yan eh. Hoy, kayo ang pag-asa ng bayan. Ano ba naman yan? Inulit mo pa sa sakit sa heart, sabi ni LJ. Ganun talaga. Pumasok ka na nga lang. Minsan, hirap bumangon eh. Minsan lang naman yun. Hindi naman araw-araw. Kung araw-araw eh, bahala ka na sa buhay mo. Lagi mong tatandaan, para sa pangarap, para sa kinabukasan ng bayan, para't para lagi sa bayan. Wow, napaka ano naman pala. Ang tawag dito? Sa umay. Very reasonable naman pala yun. Grabe naman to, Texter 4403. Patulugin mo na yan, kamag-anak mo na yan. Diba na kasi ang panahon ngayon na gusto niya yata may mga drama dun siya sa kabila. Bagay sa kanya, bombo radio. Kasi yung ano, iba, ano ba ang gusto niya, sumayaw ako? Ganun? Ako na batugan, sabi. Makapasok na nga. Yan, tama yan. Pumasok ka na. May pasok ka lang DJ eh. Sabi ni Mocho. Oh, hindi naman. Alam mo, kahit nga wala akong pasok, pumapasok ako. Kahit saan, pinapasukan ko talaga lang. Walang inuurungan ba? Again, ang ating text line 09-35-810-8217. Pwede nyo rin po akong maabot sa aking official Facebook page na DJ Max. Hindi naman po maulan sa mga hindi waterproof dyan, huwag kayong lumabas. Hindi naman maulan na, makulimlim lang. Actually, mas maganda nga yung ganito eh, di ba? Yung hindi sobrang alinsangan, hindi sobrang, ang tawag dito? Ano naman tawag dun? Hindi naman sobrang lamig, ganyan. Yung sakto lang. Baka good student ka dati, pumapasok kahit walang pasok. Siyempre, isa akong student leader noon. Isang beses mo lang kami ni-meet noon. Ay, hindi ah! Ako nga pinakamasipag din yung teacher noon. Ika nga dyan. Tipong kahit bakasyon eh, nagsasend ng mga gagawin. Grabe naman pala. Hindi na pinagpahinga yung mga estudyante. Ano? Bakit sabi, saka mag-anak mo 4403, papuntahin nga siya rito. Kutusan ko mga 35. Ang laki ng hinanakit niya sa buhay. Buti ka pa, diba? Tagasan ba kayo? Ako na nga nang pupunta dyan. Kiss ko siya sa pisngi. Masyado naman siya. Doon siya sa kabila. Ma-shoutout po, taga-Etiague ako. Big shoutout, Jaylen Cutie na taga-Etiague. Wala kayong pasok, ano? San ka ba? Anon? San ka ba? Bungguin mo ng Chevy. Mamaya bubungguin ko to ng Chevy. Pag nag-send ang address. Bungguin ko nga. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kichi Nadal with a song called Wag na Wag Mong Sasabihin. Back to back by Zell's Sabihin. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Planning to get married and celebrate your wedding in the best events place in town? Or planning to celebrate your debut or birthday in an Instagrammable place? Or are you planning to conduct seminars and meetings in an elegant convention hall? There's a perfect place for you in San Antonio, Rojas Isabela. Introducing the new TAPS Convention Hall and Events Place. It can conveniently accommodate up to 300 persons. Fully air-conditioned, with a huge wall LED monitor, quality sound system, party lights, and in-house Tiffany tables and chairs with a spacious parking area. You may also stay in our private resort while you prepare or stay after the occasion. Don't waste the opportunity. Avail our introductory discounted price. For more details, call 0917-144-1792 or send a private message via our FB page, TAPS Convention Hall and Events Place. Book now! TAPS Convention Hall and Events Place is conveniently located at TAPS Nasim Campus in Rojas, Isabela.
2: Did you know that TAPS offers free tuition fee for grades 11 and 12 or senior high students? Just pay the one-time enrollment fee of 5,035 pesos and no more monthly fee. No utility fees, no hidden fees, no textbooks. And take note, you will enjoy the modern classroom facilities of TAPS. TAPS offers ABM, STEM, and HUMS. These are offered in TAPS Alicia, TAPS Rojas, TAPS Santiago, TAPS Kawayan, and TAPS Ilagan. Enroll now!
3: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
4: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
5: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
6: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
5: Ah, yun lang.

That was It Gaff by Dua Lipa. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Parang lumagutok yung shades ko sa, ano, sa headphones. Di na lang sana ako nagtanong sa iyo, man, nakakakabak ka. So. Hindi, seryoso nga yun. Nung, may nagtatanong kasi sa comment section dito sa ating live. Naglobat daw yung battery niya. Pero case to case basis yun. Kung malakas pa naman yung cranking, di charge ko lang. Pero totoo, yung faulty na battery na sakyan ay nakakakos ng pagkasira ng starter at alternator. Sir, may pasok na po ba bukas? Tagasan ka ba? Wala ka naman, sumin ang LG Union. Nagtatanong din, may pasok daw po ba sa Santiago? Walang nagsabing walang pasok. May pasok po, nag-announce nga po ang ating butihing Mayor Sheena Tan. Ano ba naman yan? Lakasin nyo mga TikTok, pero announcement eh. Hi, anong thoughts mo sa isang guy na nang ghost 6 months ago but keep on stalking on my socials? Hoy, sino yan? From Kakay. Again, anong thoughts mo sa isang guy na nang ghost 6 months ago but keep on stalking on my socials? Hindi mo ba siya ni-reject? Or nagparamdam ng rejection sa kanya? Kasi baka kaya niya baka kaya kanya ginose is kasi naramdaman niyang hindi mo siya gusto kaya huminto na siya. Good morning, DJ from Izel. May hider, Izel! Ni-reject niya ako basta na lang hindi niya ako kinausap. Yun lang. Siguro ano, maano yan. Ang tawag dito, nakiki-update sa buhay mo ganun. 3 years ko siyang boyfriend, LDR. Ha? Ginose ka niya! Diba? Parang nagulan ako sa kwento ng buhay mo, Ma'am Kakay, ha? Ayan, mag-usap kayo dyan sa comment section natin, di ba? Again, ang ating text line ay bukas po sa inyo mga palad. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. A big shout out po sa mga ano natin dyan. Kababayan natin na nasa kanika ng mga tahanan habang tayo ang pinapakinggan. At baka inaantok na si nanay. Good morning po, DJ from Texter 9986. Hello there! First time niya makapag-text. Siguro, ay, nakuha ko din yung number! Pumasok din, nabasa din yung message ko. Sabi. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Ito po'y para sa mga ano natin dyan, kababayan natin na gustong magpaabot ng mensahe at mukhang nawala ang aking music bed. Hindi ko napansin yun. Ayan, naibalik ang ating music bed, di ba? 8, ano ng oras natin? 8:44 on the clock. Mahaba-haba ang oras nating pagsasamahan. Naway, huwag niyo akong pagsawaan. Aray ko, sabi ni Izel May. Tama nga. Diba, parang ang lala naman ng pinagdadaanan ni Ate Boy. Sa mga may problema dyan sa pag-ibig, lutasin niyo yan. Bahala kayo dyan. Binasok-pasok niyo yan, eh, no? Ewan ko ba, bakit kasi kayo masyadong nagfo-focus dyan ngayon? Alam niyo ba, study says na ibang-ibang henerasyon ngayon. Oh, basta yun, nasabi. Yun nasabi. Nakalimutan ko yung, yung name ng study na yun. Shoutout nga po kay Mama Jovelyn Javier from Cordon. A big shoutout po kay Mama Jovelyn Javier. Diyan po sa may Cordon, Isabela. Yeah, going back na, ano, sabi nga, sabi na isang eksperto, ibang-iba na yung henerasyon ngayon. Hindi na daw priority ng henerasyon ngayon ang pag-aasawa at pag-aanak. Mas well, ano daw sila, tawag dito, mas priority nila ang career and professions nila. Ang trabaho, ang pagkita ng pera, kasi malaki daw or mataas daw ang financial pressure sa mga nasa henerasyon ngayon. Wala, nabasa ko lang yun. Kasi noon daw, family ang priority. Kumbaga, di ba, may mga kamag-anak nga yung iba dyan na, oh, kailan ka mag-aasawa, ganyan. Kailan ka mag-anak, ang tanda mo nga, mga ganyan.
Kaya noon, napre-pressure daw talaga yung mga, yun, yung generation noon na mag-asawa, magkaroon ng pamilya ng maaga. Hindi may sobrang aga. Mga 8 p.m. ganun. May oras na mo palang pag-aasawa. No, kidding aside, yun nga. So ngayon daw, yung henerasyon ngayon, hindi daw sila napre-pressure sa pagkakaroon ng pamilya. Mas napre-pressure sila sa financial stress, ganyan. Likewise, sa trabaho, career pressure, mga ganyan. Kaya kung mapapansin ninyo, patanda ng patanda, diba? May mga ano nga dyan, may mga nasa 28, 29. Wala pa rin asawa. 30, 31, wala pa rin asawa. Hindi pa rin nag-aanak, mga ganyan. Pero di kita pa rin na-pressure, ha? Kanya-kanya tayo ng face sa buhay. Sadyang yung iba lang yung masyadong nagmadali. Tama ba? Tama ba natin? Tama bang sabihin nagmadali? Or more like, ano ba? Na-in-love. Na-in-love, nasaktan, nakipaghiwalay, di ba? Tapos yung iba, napansin ko na parang hindi siniseryoso ang pagpapakasal. I mean, para sa kanila, parang ang marriage is, ano, is a matter of paper, ganun lang. No longer as a commitment. Wala, napansin ko lang. Ewan ko kung napansin nyo lang or ako lang itong papansin. Ganun. Diba? O kaya sa mga ano dyan, sa mga ano, nasa alanganing edad ng nag-aasawa. Di kita pa rin na-pressure, kapatid. Bahala ka sa buhay mo. Eh di kung gusto mo maging single, rich tita, tito, ganyan. Go! Yan, masakit din single lang, hindi rich siya nun. Parang sakit sa buhay. Masakit na nga sa buhay, masakit pa sa bulsa. Sarili mo na nga lang yung binubuhay mo, hirap ka pa! Nakikikain ka na nga lang, wala pa may pakain sa sarili mo. Parang grabe yun. May pasok ba bukas? Anong bayan ka? Wala ka naman, spent ang mayor niyo. Hindi, di ba natin sure bukas, grabe ka na. Pero for sure bukas, malaki ang chance na meron. Sapagkat may mga ilang bayan nang hindi nag-declare ng suspension. Alicia, hintayin ng announcement ni mayor. Di ba? Mas may kapangyarihan si mayor. Kasi kung ako ang magde-declare, ngayon pa lang, pumasok na kayo. Sayang ang araw na may natutunan ng mga estudyante. Sa mga nakikinig po sa ating hipilan, sa kanilang mga sasakyan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kay manong driver na ang ngiti niya ay abot hanggang bumbunan niya. Ewan ko ba may bumbunan pa ba ito? Sa ating mga kababayan dyan po sa may Quezon, San Isidro, Isabela, na naghihintay ng ayuda, magandang umaga po sa inyong lahat. Anong ayudang meron dyan? Bakit dito walang ayuda? Sa mga nagkakape pa lamang po, magandang umaga. Sana all nagkakape ngayon. Parang mahaba na yung buhok ko, no? Oo, te. Totoo yan. Hindi na napre-pressure ang tao ngayon or mga, you know, this generation sa pagpapakasal or pagkakaroon nga ng pamilya. Mas napre-pressure daw sila sa kung paano kumita ng mas malaking pera. Kung paano mapapanindigan yung course na tinahak nila. Diba? Kasi meron yung iba. Alam mo, ito yung masakit na, ano, na naririnig ko. Even ano, sa akin, naririnig ko. Yung ganito ang tinapos mo, ba't ganyan yung trabaho mo? Parang hindi mo linya yan. Yung mga gano'n. Diba kami pwede mag-explore ng other skills, other opportunities, gano'n? Parang tinanggalan kami ng karapatan. Hindi ko alam kung part pa ako ng Gen Z or ng ano, ng Gen Sign, gano'n. DJ, pa-shout out kay BK. Anong BK yan? Ha? Anong BK yan? Boy Kamot, gano'n? Good morning, Kuya Fidel. Pa-shout out po kay... Po... Pa-shout out po, Kuya. Cher Queen, Code M na. Cher Queen! Code M na daw kayo. Sino tong ano? ALX Ray. HLX Ray na natin. Yung teacher ninyo ha. Inaaya ninyong mag-code M ha. Sabi mo sa kanya magturo na siya. Sure, di. Malamang sa malamang teacher to. Kung pinapa-shoutout ni Ray na. Wait,
each other, but parang kilala mo yung pangalan, alam mo yung pangalan ko. Maliban sa nakalagay sa page ko. Walang baso, kuya. San yun? Eh, Tiyagi? San Tiyago meron eh? O di, magbasa-basa ka, di ba? Mag-ano ka, mag-isip ka ng makabulong bagay na gagawin mo yung araw, di ba? Yung puro hilata lang. DJ, bakit brown out? Brown out sa inyo! Bakit parang lahat na lang ng tanungan ng concern sa akin? Bakit walang pasok? Walang bakit brown out? Bakit walang ayuda dito? Bakit nakapiyansa si ganito? Ano ba naman yan? Naging katunying ng di oras na naman eh. Junior mo ko noon. Junior saan? Sa... Naging senior ba ako? Hindi naman ako senior citizen. Anyway, ang dami naman nating nasabi. May nagtatanong, meron daw ba tayong question of the day? Wala pa sa ngayon. Kasi baka magkaroon tayo ng kamustahan session with our Tapsians, with our classmates here. Since first day of class ng mga taga-Taps Santiago. Senior netizen daw. Wow! Anyway, let's get back to the music. I've got here a song from Ed Sheeran with a song called Happier. Back to back with Imagine Dragons' Bad Liar. Keep it right here at 107.1 and 107.

Secret Love Song by Lil Mix featuring Jason Derulo right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. We're down here with the Greatest Love Song program. Wala pa rin pasok ang Top CN, says here by Secret. No, may pasok na po ang Top Santiago. Siyempre, ano eh, kanya-kanya yan na, ano, na bayan, diba? Sir, anime fan ka ba? Ka po ba? Depende kung anong anime yan. Hindi naman lahat. Although, somehow, yes, anime fan. Yan. Mellow song na naman po tayo, mga kapatid. Contact Sir 4403, patulugin mo na yung kamag-anak mo kasi ito na talaga yung part na patutulugin ko siya. Mellow tayo eh, no? Sabi dito ni Texter 6214, correct ka dyan, DJ. Yung tipong mga tito at tita ko na paulit-ulit ang tanong kung kailan daw ako mag-aasawa. Kainis! Sabay sabi pa na stable naman na daw ako, ba't di pa daw ako mag-asawa at mag-anak? Baka daw pagsarhan ako. Diba, grabe naman yung mga yan. Magtatanong na hanggang ngayon wala ka pa rin anak, mga ganun. Eh ano naman, deadline na ba? Ganun sana yung mga sagutan. Ano? Kailan ba ang deadline niya? May deadline ba? Diba? 9K viewers na, yan. O kaya, a big shoutout to Pride Rich Pascual na nanonood sa ating TikTok ngayon. Boy, kailan mo ako lilibre? DJ, pag... ano daw? Pag ba magaling magluto ang maitim, tawag doon, Cusinegro. Dito na naman si Ingo Vibes na nangungulit tas wala namang garod pinadalang pabango. Isa ka naman palang Cusinegro, kapatid. Ang ating text line ay bukas pa rin po para sa mga nais magpaabot ng kanilang mga mensahe. Yan po ay 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Yes po, may pasok na po ang Top Santiago. Mag-abang-abang po kayo, baka may pasok na po kayo sa ano, sa Taps Alicia, Rojas na Sim, Ilagan, the rest, di ba? Ay, ang Ilagan yata, isa na eh, na movie yata ng ano, ng next Monday, parang gano'n. Libre kita sa Saturday kapag lumabas kami. Kapag, so hindi pa sure. Ay, pag ganyan, wag na. Hindi, ako pa yung choosy. Ano? Pangan natin yan, sa Sabado, andito ako hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi pa sure? I-sure muna yan, boy. Hindi pwede yung ganyan. Grabe naman pala. Anyway, going back to sa sinabi ni Texter 6214. Grabe, ma'am, reassure yung mga kamag-anak natin na mag-asawa. Ewan ko ba, lalo na yung halimbawa, doctor ka na, teacher ka na, pati ka pa mag-asawa. Ang hirap kayang bumuhay sa ngayon, di ba? Mataas nga ang financial pressure nga ni... Kung dati, yung 100 ninyo mga tito, mga tita, yung malaki na ang nabibili, marami nang nabibili. Ngayon kasi, ang 100, 72 pesos na lang daw ang equivalent as per Senator Wingachalian nga ni. Diba? Mahal na ang bilihin na. Siguro pag bumalik na ang presyo ng diesel sa 36 pesos, mahal. Tapos ang gasolina, yung mga nasa 41. Marami nang mag-aasawa na mabilisan. Kailan kaya babalik ulit yung ganung presyo, no? Feeling ko kinukondisyon na lang tayo na mataas ang presyo ng mga petrolyo, eh, no? Para masanay tayo nung okay, yan na yung presyo talaga. Wala nang chance yan. Ganun. Para ano, malaki ang kita, ganun. Wala, ako lang yan. Sentimiento ko lang. Huwag nyo ano, baka gayahin nyo ako. You know, ano, si Ivan Pavlov, classical condition. May isa pang ano yung conditioning eh. Nakalimutan ko na yung tawag dun sa isang ano. Wala na kasi, di na kasi ako college. Kinalimutan ko na rin nung graduate na ako yung mga napag-aralan. Kasi I believe, ano, okay na ako. Mahaba-haba ang ating oras sa pagsasamahin. Maghanap tayo ng pwede nating ma-interview mamaya. Andito si Milo. Hi there, Milo. Ako yung naku-curious sa pagkatao mo. Feeling ko kilala kita. Ayun nga ni, maghanap tayo ng pwede nating kamustahin maya-maya. Sa mga nakikinig po sa ating tapsiyan dyan na wala pa rin klase hanggang ngayon. Oh, Santiago meron na. Good morning, DJ from Milo. Good morning. Feeling ko kilala na kita. Ayaw mo lang sabihin kung sino ka talaga.
Baka may maungkat. Sino ka nga ni? Big shoutout daw po sa mga tagapakinig natin dyan sa may palengke ng Santiago City. Nagbebenta daw ng gulay si Aling Babet. Grabe, ang ganda na pangalan. Babet. Papunta na siya. Lagyan mo na lang ng letter K. Maingay pa din yung aircon DJ. Di, huwag mong pakinggan. Wala akong magagawa. Ay, mainit dito. Alam nga naman patayin ko. Di, pinagpawisan ako dito. Yan, sa mga listeners natin dyan sa may palengke ng Santiago City at sa kung saan siya ang palengke man yan ngayon, good morning po sa inyo. Buti medyo makulimlim, para hindi kayo masyadong mga sim, kumbaga. Hirap niya, yung sasabihin mo, bili na po kayo, fresh tilapia. Pero yung tindera, di na fresh. Nilamuta, kumbaga. Grabe naman pala. Oy, Milo, andyan ka pa. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Zayn featuring Xavier Ward with a song called The Whole New World. Back to back with Rihanna's California King Bed. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

10:11 on the clock, and you just heard the song from Adele with a song called Rolling in the Deep, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, still here. My name is DJ Max, gonna keep you company till the hour of 12 noon. Until pananghalian nga po yan, mga kapatid. I hope you're still with me right there. Nasaan man kayo, mga nasa soft spots ninyo ngayon, mga nasa trabaho, na tayo ang background, sa mga sasakyan, tahanan, kung saan sa mga tambayan niya, mga skinita. Anyway, we don't have our topic of the day or question of the day. So magkakaroon sana tayo ng kamustahan. Ay, ngayon wala pa mga estudyante, mami. Anyway, good morning po sa mga nakikinig sa atin sa kanika ng mga tahanan habang pinapadede or pinapatulog ang kanika nilang mga anak. Diba? Especially to my loving wife na kiaga-agang nagising para paghandaan ako ng almusal kanina. Sana all, diba? Yung iba dyan wala na kasi yata naghahanda sa kanila. Hello DJ, good morning. Kanina ka pa namin background dito sa sasakyan habang on the way kami to San Mateo, Isabela. Hello there. Texter 912-7. A big shout out to Lola Rebecca Aquino, pinapa shout out ni Pride Rich Pascual, kanyang apo daw na lumabas at nakikinig daw sa atin ngayon. Ma'am Rebecca Aquino. Likewise, a big shout out po sa mga sa mga kababayan natin diyan na magte-take na civil service examination this coming Sunday. Kasi isa diyan yung pinsan namin na magte-take na civil service. So God bless sa inyo. Galingan para sa bayan 'yan, 'di ba? Para sa bayan agad. Pwede bang para sa sarili muna, DJ? Kasi nga sabi ng valedictorian ng batch namin noon, lagi para sa bayan. And I could vividly recall yung isang sundalo na nagsabi na ano ba yun? Para daw di ba meron tayong quote na this country is worth dying for, pero bakit parang hindi na daw ngayon? Bakit parang ang hirap ng ipaglaban ng sariling bayan? Masyado naman tayo nagiging makabansa nitong mga oras. Ibalik natin ang tunay na DJ Max. Ayan, bumalik na ng konti. Big shoutout po sa mga toda sa atin dyan na nakikinig sa atin ngayon. Tayo ang kanilang background. Hello po sa mga pasahero ninyong nangangasim-ngasim na din. Sa mga nahagip po natin dyan sa may Ilagan, Isabela, na nakatuning sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawaya, maganda rin ang gising ninyo tulad ng iba dyan na maganda rin ang gising sa mga oras nito. Kasi I believe yung iba ay parang medyo meron pang... Pati gulto, hindi naman natin masasabing Monday sickness kasi na-cancel yung klase kahapon. Diba? Na-cancel yung ilan sa mga daily works ng karamihan. Kaya nga nagkaroon ng oras para manggulo sa atin yung mga instructor ng Isabela State University. Grabe naman pala mambulabog ang biped department sa atin kahapon. Sobrang lalaba. DJ, anong oras ka namin haharutin? Sabi kasi ni DJ Noonim, harutin ka namin from 6 to 1 and 4. Paulit-ulit ka na nasa pagharutin. Ano ba rin tayo sa harutan portion? Mga mga 11:32 pwede na po akong harutin. May oras naman pala. Sabi ni DJ Noonim yan, ha? Siya na lang ang harutin nyo, mas kaharut-harut. Masyado ka daw po kasing seryoso, sabi ni DJ No Name, ha? Serious person na pala ako? Medyo lang. Kapag naman, syempre pag seryoso ang topic, edi seryoso tayo. Kapag nandito tayo sa bulahan portion, ayan, may nag-text from JNT. Na-deliver na daw pala ang aking parcel. So, hindi pa na-deliver ang parcel nila dyan. Wala na. Nabagyo din. Anyway... still got a lot of songs to play here. I've gathered a song from Paloma Faith with a song called Only Love Can Hurt Like This. Back to back with 8 Letters, Why Don't We? And Zac Efron and Zendaya with a song called Rewrite the Stars. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

was Ben and Ben with Sa Susunod na Habang Buhay. Only Here and Still Here at 107.1 and when yeah, and 107.9 Taps Radio. May mga gugulo kasi. With yours truly, of course, my name's DJ Max. 10:43 on the clock. We're almost down with the last hour of our program. For those of you guys na yun, na nakikinig pa rin po sa atin, ano ngayon, himpilan, may mga nagugulo sa live natin. Sabi dito ni, ano, ni Ex-Andrew kanina, may kamukha mo po yung prof namin sa ISUE. Soksay daw siya. So, sino yan? Kamukha mo, ang dami ko naman kamukha. Kamukha mo po yung kakilala ko. Not sure kung related kayo sa isa't isa. Same kayo ng surname. Sino yan? Baka naman yung kapatid ko yan kasi may kakambal ako. Fidel Johnson. Si Fidel Johnson ba yun? Same kami na surname. O, bawa, di ba? Kapatid ko nga yun. Baka same rin kami na first name. Anyway, sa mga nais pa rin pong humabol na kanilang mga mensahe sa ating text line, feel free to do so at 0935-810-8217. Says here, hello DJ, ano po ba ang pagkakaiba ng mechado, caldereta, afritada at menudo? Nalilito ako dahil magkalasa ang mechado at caldereta. Ganun din naman ang menudo at afritada. Please help me naman po DJ. Ang laki na ano. Ang laki ng problema nito. Patrick Bawa. Ah, hindi ko siya kilala. Sino man yung Patrick na yun? Taga saan, ha? Hindi natin, ano? Papinsan ko kasi ilan lang naman kaming Bawa. Ayan, ano daw ang pagkakaiba ng mechado, caldereta, fritada at menudo. One thing for sure, Texter 2629, ang laki ng problema mo, di ba? Kung ako sa'yo, kainin mo na lang lahat yan. Dahil, kapag nilabas mo din naman sa katawan mo yan, parehas din naman yan. Isa lang din naman ang kalalabasan. Di ba? Pero ano nga pag nagkaiba ng mga yan, di ba? Bakit kanya-kanyang pangalan? Kanya-kanyang lugar bang ginawa yan? Cebu na ata sila. Ah, nasa Cebu na sila. Di ko alam. Di ko siya kilala. Basta ilan lang kami sa mundo. Hello Cassandra na nag-wave sa ating live ngayon. DJ, feeling ko burnout na ako sa trabaho at sa lahat ng bagay. Feeling ko na de-depress na ako. Uy, mahirap magano ha, magsabi ng ganyan. Huwag mo i-self-diagnose sa sarili mo kung feeling mo na de-depress ka. A message from 7182. Feel ko burnout na ako. Feel ko ubus na ako. Feeling ko wala akong kwenta. Feeling mo lang yan. Manap ka ng kausap. Tandaan mo yan. Maghanap ka ng makakausap mo na magsasabi sa'yo ng worth mo. Kasi kung ako yung kakausapin mo about dyan, ako sinasabi ko wala akong matututunan sa akin. Eh kung feel mo ubus ka na, itigilan mo na kasi yung kaka-add to cart mo. Wala ka nang sinasahod. Ano lang yan? Ano ba? Ayoko naman sabihin na pagod lang yan. Ayoko naman sabihin na lungkot lang yan, di ba? Mahirap na gawing biro ang mental health, di ba? Ay, naririnig pala tayo. Naririnig yung ano eh. Naririnig sa microphone yung megaphone ni Kuya. Yeah, may mga estudyante po kasi dito sa labas. Yeah, hello po sa mga viewers natin sa ating live ngayon sa ating TikTok. Sa ano kay Texter kanina eh kung feel mo nag-iisa ka lang eh, sabi ko nga doon sa kay Texter 4403 andyan lagi si Lord na masasandalan eh kung gusto mo nga sumama ka na di ba eh wag naman. Lahat naman tayo gusto mapunta sa piling ni Lord di ba pero wag ngayon eh, yan sabi natin may mga oras naman pero hindi ngayon yan. Hindi naman ako nagmamadali unahin na lang yung kapitbahay namin. Dumadami ang ating viewers ngayon sa ating live. Mukhang dumadami ang mangungulit maya-maya. A big shoutout pa rin po sa mga viewers natin dyan and listeners natin sa kanikanilang mga bahay. Ang LT naman ng yung ang LT naman yung sasama agad kay Lord DJ. Diba? Eh kung yun nga, kung feel mo nag-iisa ka na lang, tandaan mo lagi andyan si Lord. Sumama ka na. Hoy Andrew, sino yung kamukha kong prof mo dyan sa ISU? Baka suspended na naman bukas siya.
Dalangin mo din yan kay Lord Odd. Hindi. Mukhang hindi naman. Kasi nga, diba, from tropical depression, si ano na lang, LPA na lang si Luis at patuloy nga humihina at pa-exit na ng ating bansa. Feel mo lang yan. Pilingero ko lang naman dyan. Kunya-kunyari ka lang yata malungkot eh, pero ang deep inside, masaya ka. Taps Alicia. No po, Taps Santiago po tayo. Dito po sa Taps Santiago. Si DJ Noonin po ang nasa Taps Alicia. Although parehas kaming naririnig sa both frequencies natin na 107.1 and 107.9. For the meantime, let's get back to the music. I still got here a song from My Roots with the song called Wala Man Sayong Lahat. Back to back with Kit Haras, Hindi Para Sayo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: The Words of Parokya ni Edgar Widakala, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Still here, Mimes DJ Max. 11:15 on the clock. Supposed to be 11:11 tayo may air. Ewan ko bakit anong nangyari. Anyway, we're down with the final hour of our program. Maya-maya po ako'y magpapaalam na again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay at sumuporta sa ating programa. Nawaya, pagpalain din kayo, diba? Sa mga nanonood sa ating live ngayon, good morning po sa inyong lahat. Special mention kay Architect Jeverly na Agkawili. Si Architect na hindi nag-aya. Si Architect na nakalimutan na ako. Parang dati magkagrupo lang tayo sa research niya. May pasok na ba bukas? Yeah, meron na. Wala nang bagyo eh. Kayo naman. Uy, marami salamat po sa mga ano. Ha? Uy, paki-follow po ang aking FB page na DJ Max. Matagal-tagal kasing ano eh. Anong tawag dito? Namaya pa ang aking FB page. Matagal ko kasing dini-activate ang aking Facebook page. Shoutout din ako. A big shoutout to Matcha Latte. Makasigan yung Matcha Latte. Next time, invite kita sa kasal ko. Uy, ikakasal na yun? Thank you, jowa ka. Ito kasi binasted ako nun eh. Inere. Lawa pa kitang content ng aking mga tula nun eh. DJ, patingin naman ang matcha mo from Texter 6214. Anong matcha? Hindi nga ako makakain ng matcha. Si Architect Gerald Alonzo, famous na rin. Di na daw nakikihalubilo kila Gerald, sabi sa akin ni Gerald. Kinakatampo ni Gerald yun. Parang ang lalim ng hugot ni Gerald Salinas. Margie Cabarras, name ko po. Shout out ulit! A big shout out to Margie Cabarras. Ano-ano mo yung ano? Yung gumawa ng... Ang tawag dito? Ng Captain Barbie. Di ba Cabarras din yata yun? Yung parang author ng Captain Barbie. Benji... Ay, Paras pala yun. Sorry. Yung basketball player naman, Benji Paras pala yun. Benji Cabarras. And big shout out to Margie Cabarras na nanonood sa ating akala ko FB live to. TikTok live pala ngayon. Kung medyo may mga naririnig kayong ingay, yan po ay dahil first day of class nga ng Top Santiago. May klase na po dito. Medyo may mga makukulit na estudyante sa labas. DJ, ang kulit. Pangalawang message niya to, patingin ng matcha mo. Anong matcha ba yan? Hindi nga ako mahilig sa ganyan matcha. Hindi nga ako nagkakape. Ano bang ano? Ang gusto ko lang na kape ay... Kapiling siya. Ay, hindi kasi ako coffee lover eh. Di ba matcha is a coffee? Tama ba? Basta beverage yan, yun ang alam ko. Is it important for you to consider a woman's body count, DJ? Body count means ano, vital signs, parang gano'n. Tama ba? Yun ba yung ano, vital statistics, parang gano'n. 21, 21, 21. Ano yan? Tubo? Matcha DJ, bastos iyon. Ha? Kailan ba naging bastos ang matcha? Ano ba yan? Ang ating text line ay bukas pa rin po para sa mga nais magpahabol ng kanikanilang mga mensahe. 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. From Texter 7721. Abuti DJ, hindi ka nalate sa pag-time in mo. Sobrang traffic kanina sa gilid ng Nissan. Totoo! Ang traffic, biruin mo, 7:80. Hindi, 7:24 naman pala. Sobrang aga, okay naman. 7:24, nandun na ako, nakapasok na yung sasakyan ko dun sa may Nissan, sa gilid ng Nissan. Afterwards, sobrang traffic na pala. Parang ano, nakarating ako mismo dito sa parking space ng mga 7:32, ganun yata. Or 7:33, basta ganun. Ganun katagal. Imagine mo na yun, kanto lang yung papasukan. Ganun kahaba yung traffic. Ganun katagal din umusad yung traffic. Pero, Gawa nga po yan ng pagdating ng mga ating mga classmates, mga tapsians, diba?
1: Parang mas malakas pa yung megaphone sa labas kesa sa boses ko ba?
0: Diba? Dinig na dinig ba mga kapatid? Ewan ko, may shifting dito. Parang may AM, PM yata. Kaya yung iba parang papasok pa lang. Yung iba pa-exit na, mga ganyan. Kung may shifting man, hello. Sabi dito ni Texter 4971, ang lalim na nararamdaman niya. Shoutout! Sana bumalik na si na siya, DJ Max. Sino siya? Sinong karapat-dapat na bumalik sa buhay mo na pinaalis mo minsan? Di naman niya naalis kung di mo binigyan ng ano eh, ng rason para umalis siya sa buhay mo. Iba na lang kung talagang iniwan ka. Grabe na yun. Kasumpa-sumpa yun kapatid kapag ganun, di ba? Ano yung tanong ulit dito? Is it important for you to consider a woman's body count? What do you mean by that? Vital statistics? Beauty queen? Dapat ba ano? Ano bang tamang vital statistics? I don't know what's your, ano, what's body count? Kung ano yung, ang tawag dito? Sinasabi mo dito sa punto na. Paki-enlighten po ako sa mga nakakaalam. Gaya kanina, di ko alam na kung ano yung ibig sabihin ng matcha. May nag-comment na sa live ko na bastos daw yun. Ano mo kinabastos nun? Di ba ano yung beverage nga? Sa mga nakikinig po sa kanika nilang mga sasakyan na somehow inaantok na, naway nagising ko ang diwa ninyo. Sa mga hindi pa naman nagigising dyan sa mga oras na ito, ano yan? Batuga. Palamunin ng lipunan. Bakit ganun? Dapat kanina ka pa dyan naghuhugas, nagwawalis, ganyan. Okay, thank you for following my Facebook page ha, para dun sa mga nag-follow. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Pitbull featuring Chris Brown with the song called International Love. Back-to-back with Craig David's Insomnia. Alam ko sayaw to ng mga tito-tita ninyo dyan. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Man's DJ Max.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

11:41 on the clock. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And guess what nga po, I'm down with the final scratch of my program. Oras na po para ako magpaalam again and again. Maraming salamat po sa mga sumuporta. At mukhang masaya ang mga Tapsians natin sa unang araw ng kanilang klase. Alatang na-miss nila yung mga classrooms nila. Yung iba naman eh, parang biti na bakasyon. Boss Feeds! Si ano pala ito eh, si Engineer Januel Lugo. Ana! Kamusta na aking ropa? Kailan lalabas ang ating grupo? Dati, lagi tayong lumalabas, nagsasambyut. Wala ng pera yan. Sabi ko na eh, huling pagsasama-sama natin nung pagka-graduate nating lahat eh. Again and again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa ating programa sa loob ng 4 oras na hindi nyo ako iniwan. Sa mga nang iwan, eh sana iwan din kayo. Nang maramdaman ninyo, di ba? Big shoutout sa 70 million viewers natin ngayon. Pa-request naman ang song DJ Max, Love is Gone. Love is Gone by Slander, tama ba? Ako kung tama ako ha, basta mayroong Love is Gone kasi dito, Slander featuring na Dylan Matthew. So yun ang maiple-play natin. Sa mga Tapsians natin dyan na wala pa rin klase sa mga campuses nila, Alicia, Kawayan, Rojas, Ilagan, huwag kayong mag-alala, darating din yung araw nyo. Sadyang nauna lang kami dito sa Santiago. For the meantime, magbasa-basa muna kayo dyan, diba? Advanced reading, kumbaga, para at least pagpasok ninyo eh, you're advanced. Ito ang sinasabi kong mahirap na part eh, na kapag ano, pagpasokan na, hirap nang sumingit sa CR, ihihina ako. Sasabog na aking fantog. Tila bagay hiwala akong chance ang makasingit sa pila. Sa dami ba naman ng tao ngayon? Paso na kayo sa mga klase nyo. Doon na kayo mag-lunch habang nagklaklase, di ba? Anyway, sa mga nais pa rin pong humabon na kanikanil mga mensahe, pwedeng-pwede pa rin po habang may nalalabit tayong oras magkakasama. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Feel free to check my Facebook page since matagal-tagal itong namayapa. That's DJ Max. Oy, a big shoutout sa mga ano, maligiting natin at mga malulupitang TAPS teachers na dito sa Santiago sa ngayon ina-handle ang ating day one. DJ Nonim, ito yung sinasabi ko na medyo nakakailang. Mukha akong nasa aquarium. Ang daming pagbumukhang umaano eh. Nakadikit dito sa may salamin. Ewan ko ba? Baka lagyan ko. Okay na ba DJ Nonim? Ako nalang maglalagay ng cover dito. Para matakpan ko yung sarili ko. Magandang tanghali DJ. Gusto ko nang pumasok. Hindi pumasok ka. Ganyan yung mga masisipag na mag-aaral. Diba? May cancellation pero pumapasok pa rin. Pagpatuloy mo yan. Sige nga, pumasok ka nga ng walang baon. Diyan ko mas masasabing magiting ka talaga. Big shoutout po sa mga nanananghalian na sa mga sandaling ito, sa mga wala naman pananghalian, eh okay lang yan. Ang mahalaga, nabubuhay ka kapatid. Diba meron kang lunch pero huling lunch mo na pala, di mas masakit naman yun, diba? Sa mga ano po, mga nasasakyan pa lang sa mga oras na ito, eh alam kong yung pasaher mo nagugutom na, hindi lang nagsasabi yan sa'yo. Kasi masyado mabilis ang patakbo mo. Mag-lunch na muna kayo. Ikabig mo na muna sa gilid yan, kapatid. Gutom na yung kasama mo. Ikaw na lang yata yung hindi pa nagugutom. Dami ko na makaagaw sa siya. Magsi-exit na nga kayo dyan. Pumasok na kayo sa mga klase ninyo. We'll be playing Love is Gone. Maya-maya po. Makulit. Pwedeng maghintay. DJ, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Mahalaga ba sa'yo ang body count? Ano nga po yung body count na yan? Basta tatandaan mo sa taong tama para sa'yo at sa taong tanggap ka ng buong buo, swak ka. Diba? Kung sa akong tatanungin mo dyan, hindi ko alam kasi yung pinagsasabi mo. Nakalimutan kong i-research.
alam ko muna kung anong ibig sabihin niyan para at least ma-prepare ko yung sarili ko. Pa-request po ng Heaven by Your Side. We'll be playing that later on sa ating next program na Love Songs Parade. Parang ang ganda naman pakinggan, Love Songs Parade. Here on 107.1. So social naman ng mga bata rito. Di kaya kami magka-UTI. Parang lahat ng nakikita kong lunch dito, McDo, Jollibee, Chowking, o fast food daw. Di pala uso dito ang mga no, binagoongan. Di pala uso dito yung mga tinapa. Dinining. Alutong bahay ba? Ganun pala dapat. Okay. Kaya joke lang. Sadyang unang araw kasi. Siyempre, may mga iba rito nangangapa pa, lalo't bago-bago pa lang, di ba? Anyway, marami na tayong nasabi at napag-usapan. Marami-marami salamat po sa mga umantabay sa ating programa sa loob ng 4 hours. O diba, parang nag-rap ang inyong lingkod doon? Boss, mamaya natin basahin to. Ako po'y magpapaalam na! Once again, this has been your DJ. My name's DJ Max. Saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Slander featuring Dylan Matthew with a song called Love Is Gone. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. Now signing out, DJ Max. Enjoy our songs, mga kapatid. Bye-bye!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS, no other school does it better.

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: naman dito yung ma'am mo, laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: 5430.
1: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
2: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
3: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
2: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
3: yun lang!
4: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang panglokal, hindi lang pang-national, kundi pang-international na TOPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assess the performance of TOPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay amin pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TOPS, the school of the future.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating rehiyon.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: inyong kinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
1: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio. The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
4: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
3: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
4: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
3: Ah, yun lang.

0: high-tech school in the Philippines by Bayan Academy.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya na, inay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS

0: Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang best performing private elementary school in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fees sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fees sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, yun lang.

0: Radio.
1: Feel the love.
0: Pinoy Classic.

0: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Finale. May pasok na. Oh my God. May pasok na sa Top Achievers Private School Incorporated ngayon ang ating day 1 ng school year 2026-2027. Eh dahil nga naudlot noong Lunes dahil sa bagyo, and ngayon kahapon naman naudlot dahil sa cancellation. Cancel ng LGU, guys. Kamusta po ang mga bagay-bagay? Kamusta po ang mga nakikinig ng 107.1 and 107.9? May signal number tayo, ha? Signal number 1 ang Isabela ayon sa PAGASA. Pero signal number 1 lang naman. Tuloy ang pasok! Magandang umaga, mamaya magkaroon tayo ng flag raising ceremony. Kakaiba, flag raising ceremony, Wednesday. Eh kasi nga day 1 ng ating ng school year 2026-2027. Kamusta po yung mga parents na todo-todo-todo-todong dalawang araw nang naghahanda ng baon. Baon, tapos nakakancel ang klase. Oh, baka naman, baka ngayong Wednesday, wala na, na naubos na yung ginrosery nyo na baon ng anak nyo every morning. Ay, nako. Bagyo nga naman, no. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa Tops Radio. At magandang umaga rin kay Doc Ray, kay Ate Che dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga sa mga unang gagamit sa Top Sterling Campus ngayong araw. Ang grade 11 students at grade 12 Humes and ABM. Eddie, wow, kayo na ang unang gagamit ng mga classrooms. Eddie, wow! At siyempre, binabati natin lahat ng mga guro ng Top Achievers Private School Incorporated. Ay nako, hindi pa ako nagkakape, guys. Naalimpungatan nga ako kanina. Nag-alarm ako na alas 4:30. Ewan ko ba, ba't hindi ko narinig. Hindi ko narinig yung alarm ng alas 4:30. Yun pala pang Monday yung alarm ko. Kamusta, Ma'am Jo? Good morning.
1: Hello, good morning.
0: Wow. Ba't parang naka-corporate attire ka ngayon?
1: Ay, ngayon lang. First day of school, yes.
0: Dati-rati ang suutan mo naman, pang JS eh.
1: Ay,
0: bakit
1: hindi
0: ngayon naka-corporate attire ka ngayon biglaan?
1: Ngayon lang, i-model ko lang to.
0: Yan ba ang next na uniform ng teacher?
1: Ay, yes.
0: Yeah.
1: Di ba kasi dumarating yung iba eh.
0: Ganun ba? Naka-corporate attire si Ma'am Jo.
1: Corporate. Dapat ganito ang aurahan.
0: Dapat ganyan ang aurahan. Tapos yung mukha, dapat ganyan din.
1: Naka-smile. Diba?
0: Naka-smile. Hindi yeah. Nakasimangot, ah.
1: Uy, naka-smile. Smile,
0: lunit
1: good vibes.
0: Lunit
1: diba?
0: Na lunit.
1: Uy, Wednesday na ngayon.
0: Hindi pala lunit. Feeling ko lunit.
1: Wednesday today.
0: Mga pala, Wednesday pala. Kala ko kasi unang araw eh. Kala ko.
1: Unang araw dito sa Tops Alicia.
0: Abangan nyo ha, flag raising ceremony. Live nyo mapapakinggan sa Tops Radio.
1: Yes.
0: At syempre, binabati namin mga parents ng ibang mga campuses.
1: Good morning po. Nagbibiyahe, bumabiyahe, going to Tops Alicia.
0: Yeah, nauna na nagklase ang Tops Santiago kahapon, ang Tops Cagayan.
1: Mm-hmm. Nakita ko mga dilaw dun sa SM.
0: Nakita mo na mga dilaw sa SM. Nakita mo na silang
1: Diba? Ang gaganda nila.
0: Ang gaganda lang talaga nila. Ba't nagbabago itsura mo pag naka-uniform ka ng Taps?
1: Ay, iba naman. Ibang-iba yung uniform ng Taps, diba?
0: O, feeling ko lang talaga nagbabago ang ano kapag nakasuot ka na ng Taps.
1: Hindi, ang ganda kasi ng yellow.
0: Ano yan? Yellow, gandang yellow. Kombi yan.
1: Kombi.
0: It's yellow and it's gray. Ay, magandang umaga nga po pala sa mga maagang mga teachers na nandito na.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning po sa inyo. Ang inyong mga anak na magte-take ng school bus, wala pang ano ngayon?
1: Wala pang bus.
0: Wala pang
1: hatid
0: bus.
1: Hatid muna ng ngayong morning.
0: Ihatid nyo muna and then mamayang hapon.
1: Yan. Saka panghahatid yung bus.
0: Yun.
1: Diba? Ready na ang bus ng San Mateo.
0: Ready na ang bus, yan.
1: Yes, ng Etchage.
0: Etchago?
1: Dalawang Etchage.
0: Mga bus dyan sa...
1: Ready na rin yung ating mga van.
0: Nasim Rojas,
1: yes.
0: Ganda umaga.
1: Good morning.
0: Taps Ilagan, wala pang pasok ha. Sa yes. Monday ang
1: Monday
0: start.
1: Monday ang start sa Taps Ilagan.
0: Yun. Ay nako, medyo hindi pa ako nagme-milk nito.
1: Ay, wala pa bang milk yan? Sa lagay na yan?
0: Hindi ako nag-milk eh. Mm-hmm. Oh, hindi ako
1: wala nag-milk. Pa, hindi wala pa tayong break.

0: Ganda ba kay Doc Rey? Akala niya talaga eh, flag ng China ilalagay ko sa top sterling.
1: Ay, hindi. Good morning.
0: Maski gaano ko ka-hate ang Pilipinas.
1: Love ko pa rin.
0: Dahil sa nangyayari sa politika, eh, hindi ako maglalagay ng flag ng China. Baka itakul nila akong Philippine Army Reservist.
1: Uy, wag kang ganyan.
0: Sige, magandang umaga sa lahat po, ha? Abangan nyo, 7:30 mamaya flag raising ceremony. Yes. Sige! Painit na lang muna. Magkape lang ako, ha? Gatas ba kape?
1: Gatas lang.
0: Gatas na muna ako. Okay, Ducky? Balik ako mamaya, guys.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Is that clear?
3: Yes, ma'am.
2: Okay, let me know your name first. What's your name?
3: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
2: Wow! Are you Pilam?
3: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Pae, yun lang.

Please raise your right hand. And repeat after me. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Ialay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: na.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.